ngiyalalela nalela sondela uzu nalela ngiyakuzwa thanda kuzoba enhlizweni ngivulela isigadi lokho ngazala zakhe ngambona kulomhlaba ofana nawe isibane zami kanye isaphakathi ngezishintsha nombala